ajali ulong mat tan tu sok bigin ya tabut amat ayak ayo lere manami tuin nak ta ko inga katta titi si ngom madenon na lene tikira titi lutik ta ko ta nona vimik na tema.

0: Hello la kutu la dia ba kutu ngasu kisima na kula mik na la la miti lusi ulu mi kita kung la miti lugo July 30, 2026 ubang ako kaki yung alis na nabi epic Jamie si kayo tigil lugo ilak taman si kau mapalay yung api ulang mi yung alaw ko la ta ko yung tuya magito ni tapong ako gut nubuya kami lo minil nroin time itakok solo ipasati tut anil no nit okay sang ya ila okay sang ya ma qattu nilla sugalattu ni kajana tu na qattu mi yang ila inna pit ulla kunna la tu kului tu nga sutia ka sik kuli marna la tu na mi tu na tweet ai ngai tia ka si mane e mo ka sun ngani tabani inu ti tut ke inna no tu api ulla mi ti luta inu ti ro ko ya qattu mi ka ko Pitiang inna kulo kat nangit kaluar tilo takisian ni ekay sa ko tigil lago atok tugo akauman tema tan nanuta katakun na gaksaw ni alam mayok ta konika leang sin na tutik tan na inuit nakingin nuto kau sa kato na malakatang tigil ng mik katititias yung man nakikulo tamaswamisan utatag na Unika leh kerana banyak ni unika ila okau sekarang musim macam ngasu titian ni agak berbud. Mata people leh juga sekarang jauh tanah kat kau sahul tu people leh juga lagi ni agak luni. Tamaan kay agagunik di sama ni kalima kasan nilo kay tana pili kasi mayok inulo ni takyalik tig malaya chap kaunik chapman tana kaw yung mayoyo api amisunod tana ukalim ila takun na kasalaya kasi mayanganik takun na tawla alam yung mata tana tayo na kaptok nigilapta nigikatigito nila piyumat takwa kaya ko yawa sa malamay mata August 6 ngulat katapa ni kana tamiyuta ni Matt takwa ilisa ka yawa katalala mitilugit tapa ni Montreal mi tan nakawiya ipasapak sa kong nalaw kakko tamas mamisano to sa akin nalaw milabon kinaw mga apit na mi niyuto mga apit loka ka kay nakawisibong lapami
1: Malaya kau nak chat mengubung kata mana menurut awak gugurang mekisian dan mana bermula tersayang lama.
0: Ni, kau yang nama Malaya apa suku magakit atau ina ngata senarabit tema tanah kalau nanti tu documentary nak terujuk tanah kisu mengak sibul lepa mekisu itu kaga kau mengaku ni kagai nak ubiung
1: tanah takil tak ia selera sama juga kerja kapal le sama lunga lo 2021 hotel logo aku ni alo tanah pihak ia sutara sok lo documentaries ajiing imata tak guna naga selera ikut tak gua bila tang waktu television show tu ina tu tak gua ogrok ilangi teluk jam yang malis sama loge tak gua awie malit loge ukio open galo Inusak minimal ito nga taba ikhalayak sa matiloge natiksiratok sa matiloge lo amalo apiksokatak toge lo nikhiyo akitopalean nga tamisano tamakwa lo makaijuti hukiyuti atuge alivolo takwasay lo tamakwa li matia akitopalean nga tamisano apiksokatak toge temeto si mabo
0: Malaya tanah tayau nak nganilak nigilokta nigatigis yung ugatilak kanok tanah tayau nengal kanok isumatilak yung malota na sumanay ko alok yung
1: nigilokta taman na nitenik inulo tanah nigatigito ta kubay ginagpariga kule pimbagay nung pa tilogulo ubang ino singane pero palyalo ta tema isumagilo gi tema nere khatigi khatak simalo ta khuvega na pare simagakko khawi malunga lo ta makko a surlo timevo isumavo makapalyayo ya so ngma ta banre lo ta nere simajo baka pilong waktu melo ne khiumisano ne khiumisano malilunga ta kwa ino khatevo ta lo jamyo Ugrukku malitungin nere khatigi khatak simallo ta makwalo ane nakjut missano kannio, missano hausi ila tamakua kannio, missano uhausi ke hattatugillo teema atti juvaka.
0: Teema li kisimiki ila uhausi kajaklo tane ilanga tamakua neki missano takittu palleeningit. Maanna musulti kittu akittu palleeningin neriunarningin uhausi palleeningin nakatatillogo. Kisimille pidju tekalla taatuti taanna aggaa kun fuonut kamake valliya sama koola rabiu tukisi umattia kuma. Kisimi pidju tekalla taatuti taanna pigea kuma li lorsima viu disama saksi uku tiki kutasima valukka viu.
1: Pi valliya yulri yu tillunga suli APTN kunno malissima hatta yukotta tukisi yakkanna kumallu tallu inui Kaninga tamisano tanalo, lisi papas, pigiat lausi mamma, feeding my family, halunati to atili. Kigatuigo malone, house haro malone lo, inui pierello, kanata misane, agito pelene gatalo misane, malituta, taqua, belong up to Northwest Company, Northern Taco, akituk draw all over mata. Taba inu hativo, amisualo, ikapatui, sur.

0: go bhíh classroom, kindergarten classroom gáachta. Tuaine students chan go bhíh ilineachta chan go bhíh tuaine da gua 15 out of 20 go gatui. A mi sú loa teanga. Te ma 21, 20, 22 pi vale alak te lugo iso matale yuga ma te ma hai pidju te hai galatu me maliku ma ta kua ukhau sigi na gaya kakati ko ni pei si matu inna tu aru ta tamat kua aki tu palian ingi pilu aktu alu le gaya ngata soklo ukhau sigi ngi tu aru tiko aki tu luakti ala gaya ngata khano tu kisinak tu me ukhakan wago ma kisiani ukhau sigi ko malu ki tamat kua aki tu palian inga ta ni khai suna kulu ya alu ilo
1: te malekano ta kua tane la takyali o se maye document you na gatau yo kanno inun ni tukisi titi go malloti tana sakkisi ma bio ko bolo kanno inuit inu twin na ngi terma ko to se volti ki gatto tigi ya bo tama ko ninga to sare ka se ngo mi wate la kanno le tama na mala ya isa ma ke bio
0: ei a tana pigia palle ali se ma jo ja ga tukisi ga kanno se mallunga daluk jo mi utte program hangata pigel lob hangata nikhit sak for program te kwa jimi ule kattalikko ikhana yatingillo immini makige asimam mata surlo anguna sutini akilak taw yone ikhana yatta tisimalluti anguna suge khata tuttu patalluni nunammino abittu siar simalluni payo khattangata takwa nikhini pigumayuno
1: tema takata na kone kalar pile gila ga ba ka go no tisama note inun ni logic ing tu ni ka ka ta ka ka ta lo tu sa lo tin kanor le te ko na inun ni tu sa ka ta lo kita mas ma mis sa na so lo ta na te yo yo ni ri lo ta ni ri ka ti gi ni ka ka go bi pa mi ta man na pim ma ri um man ni ri ka ta ngi ku ta no ki ku ti ga ya ka ta ir pigo neli lo ta ne kito amo ke sia na imeng molo magunna kata solo tema ke utu tigilo ko akano le inu ne tu sakatta lo ke
0: ta ko ata lo jamio tunga na tok jwa lo lo te e ka yo mallo tello uvan ne ka yo jwa lo se majum mata pitu na ngi te ang atle ro ni akunia lo ta uvan itto tallo hanule ma pitu na ngi te atto til ajli rigi pigi akanna khatta ga khas to tallo ta ko talo jo me pilwang waktu jimik ko ugru ko jine now ya korin ilali matang e ka ter se mayum matat unika te khatta to tillo khoin na me ter ta ka te ko to kisinak to me ta ku menak to nillo pivi khatte te yum matat te ko nat silak prog nat silak series ila leute sima mi mata tauta ko ajlu ri sima yavo ila leute logit tauta ko nat silak mi ajlu ri yo lo sima yo so lo ta ko saut te ko mallo nga haw yi ila te ko na ko lo ya khat kan ne ko mallo nga lo ullo me mo atok ta tinne ta ko na lo ta amalo te te so man atok ta nginne katit ho yi logo te ko ho ve na viu te mata ta ko na ga nat silak mi
1: tema agas ngol kala man te palung ila te mata ko so te tila la ga si na mi u ga yang manga amalo te ken ta ko sa te ko so te ni ola the premier is going to have to yo ko is ri ke na mi go vi yo
0: a pere ya yo vu ko ila go na manga ta agas 6 ngol kaman tri ami no na kha kha se ma yo ta ko na ga sal ri gi ka te tu na ola nga mata la nga ta no na jo ale ma mi nuna khakkhak se maju ilawlutillo tanna taqya salaqi yujabu ilawlaq mimma kinakkutu innaqnu upagunnaqtunu tawonga ilaw khataw yaqtulaq khunga
1: tamanna khuwiana laqittu sayu malaya ilinnun tamanna ilinnut pimmari ningani nalunangimma tanna lasqwaq se maju akone pilir se malertagolu tabban ile tema elisariyo qasayo yotillu sitaku sautittilaatillu se qanu ilinnu ippinaqqa
0: pimmari uninga tukisiumatteartugu kissiani taakkununga ajiluri khataw yuyunnu pittiaru mallunga soorlu khuwiagiyarulaartu savoq obbalo ahatchu ilirana galammarittu akunealu pivalle semallonillu taanna

0: takunak tau lek katalog jami utano tau bungalaga tu September ngule katalog jano taku sau ti tiga tu lugu tau tei kununga pitte tuin nako mabunga hanui gija ulak tu sau ngitu kai achu
1: koyan nami tia kagi malaya ja pibe kakau gabe
0: koyan nami
1: tana malaya kau nak chaman tana tak ya leo tu yuku jami utau loni tamani kikata limiu tu saja piu galok Tusa kei nakta si tāna tako ngana tō lātri ko tāna takajalio si mayanga Montreal me kitaku kani kitaku te o kani lātri me Upina tapa puma ko enui tasu ko te kaptua pēt e mā pila tā te kululu tasu ko te kalata ka sutu te ki sutu inneid a ki tulo alakti vene kiit i luke a ki tukulo alakti it ala ni uvere a galo atu ni utatiti i tuina katomi yung ato ilaniko a ki ngita ku ega ki sapili o minna katala mata ilang a suko tau kata a sutu kulo galo atu keika jokta wana sutu tako jenalta papuin I mana pima leo tu sasolongin ni ngani ni jayumik Tāna tō tu sanna ki yālu ko tu sanna ki yōsi yōngu ni lō calling 867.
2: Reggie.

con la CBC, questa mi più vedere. Non vado a fare salto. Tamo qui, il lutaro, su a tattu, ucco tattu, gava ma covinini, tacco, hatsi, naropa, lauto, acani, tana, unica, nutata, emele, si maggio. Tu sa come nato, già tu, quello che sei, a singini, pigio, te hattu in. Canada Mortgage and Housing Corporation, tacco, halauto, te mago. Il lutaro su a hattatu, hatsi, naun, exaudo, a mi sono palening it. Apa palik si mamata kasi ni tana how di majumari pipalay na mo alab you are worth tay mahalaw to tamakwa sini gupid yu tao dun sulo ang amisulo at taktoy ang kakajaw jumi ang malutaw tako akikitul lagay luti takhe tamaksi utingin ni sulo halun niya kani 0.3% ngutoy na lao si majum ang malupil wakto mi tako nunabu mi amisulo lagay at taktoy ilaw ataw si upilawani 2024 na sa isa't juwa kanata mi halaw si majum 45% ngigo nunabu mi tako ilaw lagay isa't juwa kuno ilaw hati tao batu amalu amisu lagi hat tatu tu ilu ilu ani tapi malu tak ko pidu tau misu works ilu leu kasuan ni aku tu luar ni anun amalu tak ko suka ikut tau hat tatu amalu tak ko nutat ilu itu akan sana jauh tu apa perlu lau tu 2021 meaning tapi malu tak ko ilangit nasak tau si macam ni lewa hat tama tego aku kejangit ikalun ni Loro Macoristan tay mata matsiminga na masangito unika ngujumi tako gawa

0: Puis ça, l'année, on m'a dit que dans les pitons, il y a eu le cap sur le loss et maillot, t'as ce moment-là. Kaisa Lottemak Isaac Shuyuk Tavanik Pierre Muta Yok 1939 mita neno li lossi ma yishuyuk tamasiminga ila la kotitu mutta maligo liutte hatlos ma gelun kawi ma yutte tortan tan kanga lama ino kun ni lossi ma yuga lo akisena pasotto los man 2012 mutte logo kanok tamakwa nasaria le tsuna tuin ne tsuna kutat utse ko sutter le tsuna tuin nam le au dan ne ato rosi nasakatta ya katang ni unika ti le kutsa ka inna la
1: e tsu yu ngi perdu mi tuno ne ro sangmen sa inna khata le sura ka wa mi gama tamal se o tu ngata na ka wa ka mi gama pilre ngwe nang mataman na attar na ta le mi nak pingin na ka na Tamana chota sitayo ilia pat uvangarit pigi yakku atok tumbaga yarong man kanu tuin na kanin magmawit tulu toko yun tayo man narang mata at digi yun na magutay simani min tayo simani pimmin ng nok tiluta pimmin ng aro tiluta na matuin na takkili mami arlak simagaro akutta ila rugo pingigi yaw nung may pitakaro akusimangin man Emang nampingi kita orang itu macam tu, tahu mana? Aku nak cukup teri kan? Aku cukup lunne, cukup reaksi macam lunne macam orang mata. Emang nampingi orang yang betah reaksi macam itu kan minum orang mata. Taman nak kanit cukup ikhbi ya kuli tamak kuah sekitar orang tertelugin orang cutor tertelugin. Pingin nak nak atuk perlega me. Akaru takwa makku pingin na kanyak atong nakpaka daw matamari nuna ko may katlunalun ni nuna man ni. Tamakwa nagling nakatang mata kinuktin. Kinuktin ang atasukur na katlunan ni kinuktaya kaya kalakpaklu tamakwa nuna ko umiyon. Dahil may itong mata akuray diwatliyatan ng mataman na pingin na kanyak. Kiwam ni kita katatong sama ko na tukay ang lang na ako ni sama ko at tukay rin at tong naktay ni Majuki sabi sama ko nagsakta at katatali unahan ila sama ko ano ka nito at itang ito ko na nagsakpaglutik sama ko at takasulit tayong mata in na tukay tayo may lakso nito at tuktaw latang rong maudumi taman na ikayak sa kotigi Jumagi wakatay kuno nga narak tunun. Ilan ni ang utawduta, awdla ko mga makigamat ta. Iman na sangi yuming. Tamakwaron ni ano kakan ni, iman na isa magigim ni siya kagati ko. Awdla ko matlatak tiluta. Ukadya at siya si magurat sa tamakuninga. Ano ka ni nagsikkan na rin tamakuninga ilan. At ang natay ko tinig. Aturi ko nang inatigo, awla ko manigo malikyugo. Ang mapitakang nakaktao katarang mingman, tamag ko nga nakitakaya rin niya kanyang ito nga atang nakasayo nga. Tamagay ko rin ni pitakaw klo ni uwa ni Diyo, ang matalapok ak para kito ni. Tayo may tumipisi mayroon na yun nang matatamag ko. Uwa nga rin ikpigiyak ko. Tayo ko Nakita kaya rikuruin, mikita ulutin, tamahan hana lang ito, ungatiti atin na nga nakikasulit ay kuwapisi mawaglugin. Piyo nakpangok kong mata. Ayurak dun na nakatilo ni uwanin ni nga nilugo, aturak si mga itakarawak ka. Nakiko ni, tayo matukisi yaro nilu uwanin ni nga, taan na piyo nakpangok korek to taan na atal na zayko titanya nakita kaya na kanuing itunga, kanuilak tunga. Tamakwa aglakatang niyaktun, isumagilak taktari, tamatuminga, at tang matay ko tining, noti yung madyuta kakatarlo sa film na salatang uraktang. Noon na buwak ko si Valdea nakaktaw yung garawak, ukiyong uyumigli, uwak ko si Valdea si mga itoktaman, noon na buwak ikiyong unakpangong man, takakasuliman na ikiyaharo po yung Nunak ko ako tipo yung tarin. Tayo may tutulugo. Naglingnak tumakayarong matamak.